Isa tau Waktu kahul tika Mare Ing anak anau Karucik ci cahkilal Karucik ci railal Itajal sakapen Itajal sashpen Di ruci cioc Awang Di lika dios Trah Toshkol Toh kuangko arin Toh pakajal kake Ci rin pali hunho Ci nale Ci shnum singkil hunho Ci silal Ci shke pali hunho Ci kawresin Jokere la es Ut Toh teja nak kuyak e Ci angelak Rena prikin Ci shkunil Ni karute banu Taru kakwi Tis el chubek Taru kakwi Takatau ci shkunil Di kakhayalyom Banak likomon Ing anak angelak Ing anak jal shke Ustara tishairu Ustara Jal jok Auslangkil Ci chabil Tadish chol Ma hukakwi Taru Tishkau Di parakwan Nasrairu Shpanak jal aranakana Aman maka Chosh panungkil Renak tosh tau Khoanak Yo kesh Chik angelak Daesh Salihunku Chik kooperativas Na koi benibi Na Takachalak Kika E Chirik Alihunku Chiakwim Aman Khoanak Kikere tal Tani Khalan khalan Chinakhe Khoanak Kakil Rak Chishkunil Anale Khain Renak Takakoli Kakun Shakalil Takakoli Kakun Kapal Takakoli Kakomonil Shpanak Khoanak Maka Sacholak Nakulmang Di Railan Khoanak Akyo Chikulmang Sa Khalan Khalan Li Rokru Li Katenamit Kotemal Malak Napali Komon Yo Chira Uptesik Kho Kanak Shakiru Belak Nak Maani Sa Akku Kwan Klishyuam Li Hong Kong Kakwi Sa Ruk Li Kakwa Dios Kho Kanak Kawakwi Taka Sama Chiru Khaan Rana Chaklan Toshu Shreni Rahlan Toshu Rosoptesi Atiana Batoshu Ektoshu Nime Shpanak Cipta hunkan maka nakuru cipta nukil ko iskahul tika nasjahkil ya pin nasjahkil kafun syakali nasjahkil li kafun kapal li kafumonil aman kahwi li nakanake anak takajal kake resident angkil kip cipta kip takajal kake reskol alkip utre ribali hunkun cipta pin renak hukain zahunkutan yoko cipta ribal li rusilal li meksewahwi li askemanjak Bela nakatanabi sa lechol, chishuni la nalabain na siya nakakwa. Doi pa nabakti ni Chekal po yanam ko ako di ko kaan. Uting ka nakanaw karo naro na kulman. Aban, sa iteng kwan na is ni nabes chukwa be, rezi pa nabakti. Renak, chiko kain ko na dik kwan kaplish sa lechol. Chiko kain bi isra kumon. Sa shakik na kwa kuchik siya naman kikun linim la sa inch wala siya kere kwa kwa ni manto si jaru li honan si kike re ra inkin siya kushkush fede kubera.